Amam ba angan ba, tongan-tongan ba ritu kayagi awan basu nahak nani. Ngakpi hai ba, pinabi basu nahak ni. He taibang pan bubu sembi ba, kurum jari tolaba nanay na nakuyada.

Agas banim fal. Hauzik pung pam sida lantok jeri. Imalay bagbu say tajaba isay. Kudol gyahan bada taminasi. Sangit malagi say sakpa singdigi hamom hira chandra na say ringba. Imalay bagbu say tajaba isayama.

Sangit malagi sa isa pa singdagi. Hamom Hirachandra na sa iring ba, imalay bakpo sa ita sa ba isaya matabiri. Matang damog tamin na si, nong may tempahari dagi, imalay bakpo sa ita sa ba isaya.

Akhang kanbi, asing badhar magaloy na na pumnamag pungak sen bada sokta balay taban hakni. Papuy na giwakal chelhan bigano. Malim taibang pan asida hing bada apabadhar mangak to na nahakum na akhang kanbi oy jige. Hey ima Tulsi Maharani.

ngawjat na rabara na haksu. Aigi itaw singda nung sabagi wakalda lamhen ba koy mogum ikaw lang jana ngaw kibra. Basanta gi laykolda pomsat na balay rang magi lay saktuda, lay chuda, lay namda oy kibra lamhen ba. Kanagi maral no pom namaksay.

Adom na mega har sama ahum dasmik mga da sandok jaba Akashvani Imphal gi FM sangai channel digi makhal mathil gi tharum kaya leptana tabiri.

0: ishe ishi ai miyam na khar pam na ki na khanje ki ishe ishe gi iskele na miyam ta unari ba ki ishe pusprani ri kitang nem tak na sakhi bane
1: ane ba su da sa ga su yam na ma khonjel nu si ba yam na melody ya we se ung khakti o ye do ga ek to ri ba lingjel thobi na su saina film si da di phajana to khi ba se koi uza hoi ok ni se me si yeng ga sur pan ba matam si da ki single gi choice se koi ki male voice lak ma matam da di singers na sa ga di sana ni na hai ba idea si lai ba matung da singers ko na hai bi ba ra
0: singers su matam da hoi matam di khaga ma ming lai ba singers sing ai ga pun ge ba koi dinesh aranbi thongna ma koi sa yam na gi film ching se sakpi ki dinesh sakpai sei tha jab gi wang ma film gi thap la thap laga nong si ba he li kai to ba
1: hoi
0: i sei si ai koi na pam ba matam de gi sai ban gi ba du ga ai ina ok sakhi ba adum phaja ki bra na nam khali

ngasinung tulpong mariga minit mga unakis siya mutangga taramasida tamjari tangkul folk artist masamag patmasri ewardi soibiriba guru riven masangbaga unaduna baribatay saba unabigataba merina oinam amadi taurung putokpa tokjom renubala ngay ko takisi tahan jagani numidangway rampung mga gaminit ani numidangway rampung mga makaitaba matamda sanduk na tahan jagani sumang lila bija 3 lila sigi ahan batangkak lila sanabigataba nongin sumang lila artist association gi lila kambung.

ayu thamui gi chingyang na nang di ini le manin tam na le sha tam ni ba ayi nge le di chinna dana ke lo da kin kinu ko

0: sini som nak kanda musa se
1: hoi hoi
0: som nak kanda ko se ga se ting tho ga apoi ki kai no sei ding ma le sei ding I ra ga le ba si bo koi na sangam dra ga di unaram dra ga di yang warau ra ne ba
1: a di som nak changa se di di
0: ming hai bio
2: mi ai gi ming kwantong jam ni ngol lai ton jang wong bi sangba na bi do ai gi sele gu ki ming na lai ton jam sele group hingang thona le bi belep ta yog je bani do akhoi gi group ki oi na di ai na di da number 2 oi je do ai chai yang gi ba ji am de pam jaba ngang wai da ju dum pam jaba do ta bi na ba de gi ka no kai ta ju khang bi tu khe ba do do ba ai na ta sele group yar bu je si da gi ai jam ka na ba ai sa gi atai tai ai kun khanja roi ai gi apam ba je si phong tok ba je akhoi chai yang thi ba de gi akhoi gi skun a bek to skun do adu da ju ai chai yang dum ai na ija da ka thi ja ba sum ba me am phang mu je si je na ai jam harau je do si ju ai na
3: ya
2: isane izabane ko ai hana hana gi izabane singa si gi lakpiba agas pani impham gi lakpiba si sing buja am thaga sari ko ai gi ai gi telen jai di ai na yam hai jabana sa draga ju
3: au
2: kitam phungtok jaba ma yam na tabi na ni phaja draga ju si khalu badane ai na sele gu byak jaro bu yam kana ba ma ni na khanja re
0: ai bi ama ko gi telen ti am leiba phungtok phom leiba ba
1: adunga si di akaswani fal gi good afternoon ladies gi thoram si da kudong jaba ma di phang
0: dore ba phang dok na ba gi khudong cha ba do phang e ba kwa
2: ai gi sai reng gi maming ai khoi gi wakat ta bi u mang ja ra ba su matam ai khoi na sem ja du na sel help group lang ja ri ba hon na ja ri ba sing se lai kai gi ni khung gang gi ni lau ja ni gi kho lau ai khoi na a won ba a hung ba khung gang oi na ba o he ni gi a hang ba la buk la mang sing sem bi du na ithai lakong sahi chupa pumsang sanglaba mahai marung tana thallaba awat palaitaba laikai ama yamna lubananba khungang ama lehen biu laidaba singbu nong yudarba yum singda matang gasanaraba toilet masa mau phana subanomba ngamnaba sengat biu ahangba lampak sing sana janaba isa sing isu singna lapthok naba nisagi ipak tagi kalhau naba tuphak tuphai sanbadagi thaura si u sar sing lambi gi nak yet leirak khulak phang naba asieng ba nungsi nungju nungsa khal kai danaba haizari mari leinaba department sing da leijade akhoi gi wakat pham pokthang chapiu mathang mathang akhoi gi wakat tabiu akhoi gi wakat tabiu jit
0: bi ma mathang mathang mana mana pam jaba ma yam ma tawre ko
1: hoi
0: adu mathang ti som na kanda ahal lama
1: ha ima ma lei se
0: ma ma mathang ti pham mi se
1: hoi nga sai kenu ti hai ki bani ahal ki se lo group ma yau yana
0: hoi hoi
1: tu ki sui de no ero kan ta hun se ne
0: ima mingam ta hai bio
4: ai dan jam I bien ja ai gi ming
0: na gi se lo ki
4: se lo group ki ma ming lem jabi
0: ᱟᱫᱮ ᱤᱢᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱠᱛᱮ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱠᱷᱟᱫᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱣ ᱫᱤᱥᱤ ᱤᱢᱟ ᱦᱟᱠᱪᱟᱝ ᱱᱩᱝᱟᱭ ᱫᱟᱵᱨᱚ
4: ᱥᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱤ
0: ᱠᱷᱚᱝ ᱭᱟ ᱫᱟᱵᱟ
4: ᱠᱷᱚᱝ ᱭᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱝ ᱭᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱤᱠ ᱢᱟᱛᱤᱠ ᱥᱮᱭ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱜᱟᱱᱮ ᱞᱮ ᱞᱮ
0: ᱭᱚ ᱟᱯᱨᱤᱭᱚ ᱵᱞᱟᱭ ᱥᱮᱭ ᱥᱟ ᱟᱜᱟ ᱞᱮᱞᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱦᱟᱨᱮ
4: ᱥᱚᱢ ᱡᱟᱢ ᱯᱷᱟᱭ ᱵᱟᱥ ᱡᱩᱱᱟ ᱡᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱭᱟᱠᱥᱭᱟ
3: ᱟᱫᱤ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱱᱩᱝᱟᱭ ᱫᱟᱵᱟ ᱟ ᱢᱟᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱯᱤᱭᱩᱱᱮ
4: ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱠᱥᱭᱟ ᱜᱮ
3: ᱱᱟᱦᱟ
4: ᱥᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱦᱩᱝ ᱫᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱭ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱚᱭ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱵᱮᱞᱮ ᱨᱟ ᱥᱚᱭᱟᱢ ᱱᱟᱜ ᱯᱤᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚ

Mai, ni zagoi tambi dage ni mai, zagoi mabok na zagoi che sabu kuding dam ni mai nang jute ko ni, zagoi saru ni mai.

0: 안나데나 쿼드나 따오바다기 로이나 바지 마나 카라 콤젤라 아이나 카라 콤젤라 따오라가 로이래 로이바다기 야코이저 얌농아이바 마탕기 시켄바마 방벅이 단자들 라에 아데 라가 코이 마얌나 호나비다나 벨레기 에다기 클라스타기 마얌나 호나비다나 코이제 팡에 아니 수바 로원제 인솔멘제 팡에 팡바다기 디에 코이 하이바 바사제 시다기 까마이따오다나 도지게 하버도 파자나 카나라바니나 노마진자 코이 뿐나 카나라가 코이 시가 이디 따오라지에 디디 하이다나 카나라가 코이 파사지 아 마제 마제 마제 옌 톡트레 아 코이 카라 자오랍나 미 아마니나 라우라바 마뚱다 코이 리싱양 카이제 리싱양 카이제 코이 가이토에 가이토 마뚱다 코이 카리 도지게 하버다 마탐지게 코이 디와리 미야다 따오기바니나 아 코이 캔달 사브롬다 yang pasana thadare kendal stien kenoji khoi tare namu leiba tare lega jam makhan makhan khuding gije adel leira ga madu kan he to hing din dang khak ta ge sare yolak pa ya sa ba ya ade gi mi ani ho mam na yole ade mi ho mariam na sare ma to to ne yom ba khoi gi piket packaging to ba khop mi am je to ba de gi jara jara de a hinga ji pung ama ta gi ba khangau de bhai ta
1: ma yam sang ta ma yam ta ba su pro
0: dis leira pa ade dia khoi ji yon ba gi ma ta jadi kala waram tau ramai bego, ada di koi gi member amana ma ma tau lagi hai dekwa, mui anisina, ada ma tau lagi hai, ada macam hektar nongal ke polang ni hum pura lakan ni amu aduk pik tanah jalan lepas kan ni tau dana, anda ke diwali jadi kita mati koi 20,000 mu ah 20,000 mu di tiap lepas macam ni dekwa, 20,000 mu jadi koi yun bengam ni apa, ada yang mana koi mesin macam jom mulai hau dekwa, seli grup ni kat tanah kau kat tanah tau lagi, nungai ba nungpi sini na yang wani hingam badagi masada pasha thukja draga di amaram the housewife yum puri ba mi amada di sukimatik darkar leyeba hapta koi weekly meeting phang baje sidamu kamai tau geja meeting sidai da koi je phajana wa hai re ko noi yada ba tar ga su koi gi mathak thangba koi gi belep ta gi koi kedar jin de ga jin lei moi kauraga moi da hayan ji noi nu ngai ta problem jing do loin hai ro kho lo na ma ta ma ta na da na yam ta ba nun chele group se ha de yam nu wa na sim ja ba hai ta re
1: ado ta wi yam wa na ka ni problem ya thin le raga ama ga ma ga swai ja le ra pa se sis na hu jik ti pasan settle ta ta ba
0: mai jik ti aw ka packaging ta wa he ya ra pa hai ta re ma
1: tiang pang bi ra pa
0: tiang pang bi ra pa hai ta re ade hin la ga moi na noi gi do smai ta ro smai ta si pe sa ne mai ta kaina plan
1: tau bi ba
0: bo a hena support tau re sigin nungai ra pa je si aina ju nupi sing da hai ta ai am ba moi da ju si sing je tau han ninge yarin ge han ba lai ta ba hai ta wa na ka ju a khoi ju yam wa gi ko wa na ka ju han ba lai ta ba ba yo na bi yo thok bi ra o hai ba se le o se yau bi yo a du ga nungai ba lai ra ba lai ta ba
1: nungan
0: a hen chi hai ra ma ta na han ninge
1: ya nungai je
0: a se le go ki kaina da khara wa khara tham gura ba matung nai na sai reng am tang thijaning ba
1: so me me am pa
0: sai reng je ai ni ija ba ne ai gi sai reng si gi ma ming di pun si khong sat hai na wa oi ri ngai puk mam ma mi i hang hangi ji ba am ta su u de chek puk lau de ka ri su khalu de phau ra de ingit thau sa de ka ri su achik pa khang de khang de matam do a hing bra a si bra nu si ba yau de phaja ba khang de kalak palaite apam bayau de sangsar ni u de taibang ni ning lu de iral sulaite ithau su khang de ai gi ni khang de mi gi ni ning lu de khang de matam do angau bira ngau da bira adubu ngasi di ahing do hokre mi kaple mi pai re thamoi manglang gi wakhal mahak ni ima mahak si ni ipa mahak su ibung mahak si su ipwa nang na inau nahak ni isi pulle punama nung sibai lipunna nimidangi amamba ayuki anganba nungthilgi ayak pa nimidang wairangi ayingba olang thagi maisa nungjugi isai hemanta gi hano sarat ki thabal ningthamgi ulen basanta gi rak ngasi di ure sangsang na namitta punama sigi tumda isai su haire sur su khangle ure mitta taibangi komai oijaba khangle aigi ta ningle sumat pangam le nu siba isai na matam bu sakhang le pamu bana thal le ngai ko sangsar maya gi khongsa kadom dagi amuk kari bukanduna kari gi lauruba kaidauna ba semliba lanmi tengol khatnari ba kari gi sumang simakta nok ngambra uraga ikheng lakshida kapning la ipen nanu siraba punsi dugi pamur e thawai mirendo nu sirai punsi khongsa
2: Huziki, isina tiki besiding the tabda kari can be his asa. Taza brigina smai dam nigais.
3: Taza de Aisha, Taza de have the easiest mana, Maggi, Puningu over where is there. Yam Pazana, Mayanda, Ganta work and have the Hundor opposite. Yam Taza the Bada, Nunjam no way, but Tabada.
2: Yam some boy Uruba.
3: Yam the Yam some no yen. I'm going to go to the house.
2: Yeah,

0: nene ngasi di sanggom ta aru si ba cha hau ba nene lon ba do sanggom yam yau ba do adu tak si ba
1: hai kali ngal lo ne ma si ba sanggom tak ba hai ba si di hak jang yam pa ba ne ba cha tak ba di ikan ka na ba na de khoi hak jang da
0: adu su ta li nene lon ba sanggom cha do tak ni ngai ba
1: cha do de ne lo la ga thana ma ba ni da ai cha lo tho ke nang lai tu na pu ning chang na pa ra mu ko
0: Hei, ngasih paga tak berkebara aduh, Bu. Oh, lele, sida lele.
1: Sese, saya sida lele. Saya tahu. Mata mahang kanu.
0: Hoi, nene. As, nene, ku hong tau ibu.
1: Angang ni gay na, cagi mahau gakan, muna kang bacaara dana. Ado katay, nanggilay tu ngon tapiro.
0: Nenya, tu sigi para sine. Nai si dalay sa.
1: Masid chiti ibaginin he. Marup amana magi marup amada, Imphal Shohor gi maramda aduga, madudalay riba mi singi maramda kara ira uun hai banine. Yamnu luba parade nate ado yengo nang chiti iba kari no habasi khangbra ba
0: khang di ani ne
1: chiti idri ngai da chiti habasi kari no makhal kya chu bage adegi iba gi makhal kya kya lai bage habado hana na khangda ba ya de ko adei do ai hana ta ke ko yengo chiti habache lai lai su hai da ba mina toi na sijina ba sijina da ba su yatra ba pau phau duk na ba gi upaya ma ni mahai roi na khoi su tangai pha da na ma si khang da ya da ba ni ko yango makhal sing do chiti gi makhal sing do ai hai ra ke nang pung ning chang na tau ko ahan ba da mari mata amadi maru ade khara nakshin na na tina ba mi sing da I baca ti ko. Adegi ane shubda, kerajaan gi office kumba, adegi organisation singgi marakta amaga amaga inaba citi ko. Aduga ahom shubda, paucegi editor da happy ragna ba, samaj gi maramda, natraga mayam khang naba phongdok naba I baca ti. Sumaina citi gi makhal khai do iko. Kari kumba, thabak thauram mama da yaubi ragna ba I ba citi. Masih suni ko, masih shopani ko, masih na.
0: Kangani nene.
1: Citi iba matam dana. Aku ini yang baru risha. Ngasaiki, aina na wanda thare nene ko. Aina na wanda thare di. Aiki addressu darkar wede. Kananu habisu kangan ba darkar wede ko. Aduga citi do thare ga panggadori bumi do. Adugi address yang mayek sing iga dabani ko. Aduna. Citi itu ibu luar matung dah ikhoi na envelope mama dengan ti na apa ni? Magi address tu tu pasal na ibu rani. Ko, adegi ayun degi tarak pani apa kang na bagi su irani. Ko, ado ikhoi na post thada gada buat adi postel istam gaga layar gan napa gaga ado mainan napsi laga thaga tu ini ko. Nang su cum cum klasi ama gaga su bahap tarakani si bau dengkang ko ado adi uji ikhoi na.

Chandam ni ngay later ba, imagi minungsi. Minungsi na yom laba, natay ko na. Imagi, laman buti punsida, singbangam naroy. Nung junung sakay da na, awaba may sakaya lanting na duna. Natasing bu, naukulak kibi, bali mima, apopi. Mapok mapok da, panglaroy, nanggumbi ima.

0: ngase pam sana thoi chanu na sakpa khunung shaida khamba nongbal anina lai hekpagi mata ngase gi khungang gi thoram gi ahan boina ichulupa taminare bo
1: taminare sebe ma
2: hello khungang
3: tha khuding eroi ba thangja khungang gi thoram da thamjaba hello khungang live phone in program chatliba july tha sigi tang kunmanga thangja numidangi pung taruk minute ni fuda sandok chagani
2: thamjari behiram phongna nawringai tangkakta lokhat kadaba section thorang seng
3: expert in election bigadaba dr waikom jiten singh farm manager krisi vigyan kendra thobal
2: miamna studio gi telephone number 9362327078 call tobiduna thoramasi bu saruk yabiu hello khungang
0: Thoram Gyani Shuba Sidi Najena Thoram Hongdok Chaba Matam Dasu Ning Singh Jakiba Yumsa Kaisa Numit Kudingi Aikoigi Thoram Gyaroi Bata Thamzaba Kunja Singh Na Hangbirakpa Wahang Singhi Pakum Pibagi Thoram Aduni Bungo
1: Ahoy
0: Aikoigi Ngasigi Wahang Singhi Pakum Pibina Bagida Magda Expert Oina Krisi Vigyan Kendra Senapati Da Farm Manager Oina Thopu Biriba Kangjam Homen Singh Su ikoi studio da lengshinduna leibire ngasegi thoram asibu hokdok chanabagi da magda ikoi na thamse khiba mobile number da text message amadi whatsapp ki khutang da hangbirak paw hangsing mathang mathang oina lokhachaduna nachi ngasegi thoram asibu hokdok chanab taujegi bungo
1: phani phani sebema
0: yumsa kaisa numit khudingi khungangi thoram gi aroiba da thamjaba khunja singna hangbirakpa wahangsing gi pakum pibagi thoram da ngasi wahangsing bu pakum binabagi da magda Akasmani Imphalgi studio da lengshin duna lebiriba expert krisi vigyan kendra senapati da farm manager oina thopu biriba kangjam homen singh ni expert pu khungangi thorum gi maikai degi ahan bamakta da taram nok cheri
4: thagat sei
0: ngasi gi wahang pakum gi thorum asi hautok chana bagi da makta aikoina thamse ki ba mobile number da tonga tonga na hangbirak pa wahang sing mathang mathang oina nachan lokhachagi ngasi gi ahan boina lokhachariba wahang asibu hangbirakliwana nambol foizing chingning dagi hawaibam ibochobani hawaibam ibochobana tongan tongan ba uhangkaya marum hangbirakli nachan pathokchagi khungangi thoramda chiti pakum pubiriba amadi expert ta karigumba wahang amata hangjagi madudi phau hulakpa matamda mara palakpa yawi masi yuria hapagi oidoira masi nim kotet sezinabada thoidokpa akaiba leitabra haiduna ahanba wafamda thambirakli
4: oi thamjage khoi ge phaudi hunme matamda phaudi mayo so matamda holam matamda palak pa kolak pa yau paim sa koi sit bone disease haida ko phauda yamna khoi tina gi di maru da loinara te aduga leina de dum loinara pa yau
0: hoi
4: adu leina si akona kari yau ibu noai da hana khang mana tamina thingna ba control measure oi na koi ta sit treatment na bi to topi ba yai aduga chemical gi khoi gi phangi sai ko ma sin na gi har gana akona sap natak sixer si khoi gi phaudi kg amada gram ahungu mahapaga to piraga khoi sitrine je to boya to boto bo masia khoi na phaugi di khoi hana om jingai da maron tho jingai da ising tingidra tingbo su he lokot paga apetan khoi sandok piraga urmam da to piga ni 3 gram je kg amada aduga adui maton to kono bara hapa om biga da bani maton tho maton do khoi na treatment da gadan se maton do tat khine ba aduga khoi na organic sinar ke haga na trichoderma powder se khoi na 10 gram every 1 kg khuding gi topi gani ati me dis amani si ju om dinai da topi ga da bani aduga akoi na chira tol hong dra ba aduga hullo bab da tung akoi na pampel na ling ba ta ga di ling ring gi mamang da abi try ko ma si 10 gram si liter ma da ha pa ga thau di ai ta ko ma si ja ko gi 30 minute kom ba ur mam da ha ba ting ni ba ling tok ting ai da samai ta ga di nga sa gi pat pa gi lai ung si khar ma kai di kan bang ngam gani adu ani su ba ko sam da
0: ibo chobagi anisuba wahangdana phaumana da ngangse laktana ba karamba upai tawgadage masigi ngangse lakpa yabagi maram asi hunbana ayamba thokpara natragana lingbana ayambana thokpara anishi chapmanana thokpara haiba wahang asi su anisuba wahangda hangbirakli
4: phau pambi da ko tharamatu da ngangse lakpa napusangpa haiba si magi phekta maram yamlei nauri ai matam da ko hatare he hunbaga hobaga napusa jalpa ngorpo eta ka dia ko machine nutrient deficiency machine ja watpana maram oigani aidi nutrient jule ko ising walaga su lokpa ngam da de

0: tang thaba da di sitri me nam tang tok tok piu khoi hoji ji bazar market ta phangi ba khoi sa ai si 2 gram gi chang da lawraga maru si to laga urum da 20 30 minute mu thambi raga maru khon biyo natra kana akon organic yoi ba chemical yau da ba tau ba kana trichoderma se khoi 0.5 to 1 gram gi chang da ko lam sam lo ga chi chang se tor ga khoi pe soi na sema isin da thil laga maru si ga khun nga da to san bi ba ko samai tor ga di kharma ga di kanna nga mani ado ma pan su ga ke li hari bina ma pan ji kend na ba si khoi plan of fix sai ba hormone makhan ase saibio saibigi chang si do si ko na isin liter mari makhai da 1 ml ge chang da hapa ga ai in ai da sai thopiu adu re ga di hauji ki makho khamde iba let black habits si de gi su kan nga mani adu ma pan kien ba da ki su ko ga thop nga mani
1: nga si gi aroi boi na lokha chari ba wa hanga si di ko gi yongchak kangsil lak pa gi matang da tongan tongan ba miwi anina hangbirak pa wa hang singni wa hang animak na chan mathang mathang oina pathok chage yongchak ki matang da ahang ro oina lokha chari ba wa hanga sibu hangbirak libana loker puran haino makong da gi wangkem nandoni ahan bada taton amadi ichemabu nanauna ikok nona khurumjeri taton nanau ki inkholda yongchak pambi amakak thazai adubu thariba yongchak asigi maton thangba saruk adu kangsilaki makhong dadi karishu tokde masi kari leina oigadage masidagi kannanaba upai amatang takpirau taton gi pakum tabu khaurangna ngai jeri haiduna lukir dagi nandon ibirakli aduga yongchak ki matang da anishuboi na lokha chariba wahanga sibu hangbirakli bana isok makha lekai dagi moirang them bembemni khongangi thaurambu pubiriba taton amadi ichema anigi mafamda nachan gi inkholda yongchak pambi khara thazai adubu laibak thibadi mapung mare phare aduga pambi asi hekta kangshilak e kari hida kapto kadage marik chumna amuktang takpirak lagadi nachanna punse gi kaucharoi haidunasu thambirakle
0: yongsa ki maton kang pa masa kang pa hebesi khoji am toina thengna ba laiu makana mani adu hoi hangbirak pachida khoi pambi gi sahi di panbirak tre
1: hoi
0: adubu yamna liba pambi di manre adu hoine thaba huwa palak pa hoba na da pan pakti bani hain lojara de mase da khoine maton kangak pa masa kang pa makok tu kaimda to da bhai se masi oibe ya ba se ko ge kankar hai ba laina se oige de ne adu masi khoine kampham to ge hai ta ga de masa se khoine thu di ga yim bi ba ko thu di yim bi ba da makok se murum murum to ga sobom bi ka ba khop le bra hai na ko adu ga na sa gi ma gi makku se makuja wana thudiya makuji khepa matanda khoi healthy ori ba masa phai ba masa ni makuji khopa ya gani na ta than khep ri ya ne ba kyang kare chin na ji oita ge project naps lag kanjal lai gani ida ida ni khopa ya ro makuji ko adu ori kha ga di soi ba jaga chi yim bi ro infection to ba kang ji jaga chi sidagi soi de lu sel le ai ba jaga do adagi phut amma mu handra ga masa ge lu ka thap bi ro na re ba se sum sandro tra ba da ko ka ma ke phut amma handra ka bi ro adu ga khoi ge ngasa gi sap sixer heba carbon dioxide ka mangko jep ka yob ase ani simong da ma ising liter ama da 2 gram gi chang da hapa ga ka bi ro adu ngasa akam mu sing lo thop pe ni thau na putho phra ni adu ga mai thadu pe ni sima ka pa ni adu ga khoi ge copper oxychloride hai se si su 2 gram liter ama da lo ra ga akoi na si ju ka thup pe yai adu ga pe soi na siang ge ha ga na nasagi akoi na kakhi bisa ga se isin 10 gram 1:1 da copper oxychloride si 10 gram lo ba adu isin 10 ml da hapa gan pe se ba de ka nang nang la ma siam ba de ko nang ga se kai bisa ga si ni tesen bi ga ni ko sa no tesen bi ni adu spcd ko ka pa si di ko yin na mit hapta ani ni le ga te ko ani om lo kuma amu ka pa na di pharo ani om lo kuma ka pa ga yang bibi ya adu ano bo so bo ma tam isse do adu bo kapi ga da ma adu gi amana na sa gi akoi gi kano se ka bin da jim se se ka thakar ma dung ga akoi mara de gi su pika pi ya ba ko mara de pika ki hai tar ga di ma khong gi akoi ba si de ka thak la ga akoi na mara yam healthy ba mara akoi pencil size de gi khar so ba akoi isin botal gi ma khon ji de injan ba ya ba ta je thili ba akoi gi solo sa je 2 gram per liter se si si thili se sixer ga se hap ga mara ji gi akoi da mara ma khal la ga ne mahi se da hap ga kom to thopi laga khuksal laga thamai tare ase she me baso san je mara sin sin khalan ni ba amai tor ga di ma pam bi manum de lai ba ma isin sin ka pada nga sa ge chemical se yau jala ne ba adu ga yok sa ki problem je akoi ye thili ve da me yok ka pa hai ba kan da problem am he ta lai ba ko kan pam bi do ya wang ma ga di wang ma ga di lai lai ba pam bi si kamai to ga he ta da khona nep se spray da so koi na khuna no mi se sin di ka pa ngam re adu ho ye power sprayer ha ba so le ko adu gi amana akoi ye beti gi spiyashe baji masil lebe ni masin de sindok sin ni adjust roga adum put kun gumba wang pami bodde nu kapaya bne mesisu.

0: Hello.
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening. Mingli from Hanam Teng Thambiu.
1: Tare isok makala kay de marang de mingko ge sa.
0: Isok makala kay de gi.
1: Oi sa.
0: Isok mai kay si bau ji si bu lo si lo si ngum bagi thabak si bu ko mai to wi ge.
1: Sa anga bau di lo ko lo re du ba. A te te nga gi oi na mu ta ta bagi tharang ne da ri sa.
0: Oi makata na lo lo bu ki oi ba pau gi di makasa ta bi dra bra ho sa.
1: Nunchi bagi damami, nunchi bayau draba, arimba ma poni. Oh, we say you don't take it.
0: Yam Pazaba say ni can be like you say sang, she sang, have a film, see the gate to muck. No, do not ever say ni. Dines Amadipusprani, Conzilda, Tampasna, Arkina, sailing Libulunina, Zitian Kaidima, Serang, we say ni.

0: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 80,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: Good evening, Manipurgi, Mathangi, Marupsi, Kana. We have no idea in English. Hello.
2: Hello.
1: Good evening.
2: Good evening, sir.
1: Yang pakat na pangaro hai bagi. Ako yung phone si pangaro itat kaya dahil bagi pakat pa msi yawa mali phone si pakat pero kung tama.
2: Hoy, imane sa kanyo giyot kita mo ifilang gi. Hoy. Eki ang ngon yung sakpa adagi na ako sa kumang na sa lang ba adagi ano na sa ring.
1: Sombo. Sa itam di bro somsi ba?
2: Ang gade sa.
1: Yang pasalnya sungguh bila ke yang tawai tanah su, aku isai sesu yang na pasalnya su kang bila.
2: Yang pamza bahaya kau tak.
1: Hoi, hoi, mai sesu yang pamza bahaya.
2: Hoi, hoi. Aje, kau tak bahaya. Jauh tak hau dah kerana ini bahaya tamu magi program sekarang ni. Yang pamza bahaya tawai apa disnaya mana na.
1: Hoi, yang dong aje le call tu bila tu na yang na pasalnya pamza na tamu ini kau dah bila isai sesu pernah ngang topi ram le. Matang matung tak abdul su tu mak seluk ya biru. Hoi tu na thamza ni.
2: Kau tak bila kita. Isai thamza. Hoi, hoi, hoi.
1: Kan bilang liba film yod kita moy film si dagi. Eki yanggu ki konsel da ozit babu ning thongjam na sering liba. Lo ni na nanau sakul mang na sering liba. Sini tamina.

0: 听那个啥是蛮的好的。
1: 嗯。
0: Last love, the tea, no matter who, when I have been, the
1: yam na pasina su ngang bire ise siam thamoi dei khuida na ngang bire pasu mali ise siam na thamoi dei yam na nuksi na wakhan ji dagi ngang bire pise ni na khanje ise si ise ga di hana tambir pale bi bro
0: a
1: sa tab ga des mara ma kesin koi thabak ka ka to ka pa tha ba da ni ngang sa ka ga ni yam phaja ba ise ni aram bam jum Amadi Joy Sham the Sayang Libby Say to me. Say, see, Tazarak Payar.
0: A sudden
1: cousin, you know,
0: but
1: Tariba,
0: Punadum, Tamil.

Sapmana ba Mrs. Ta kairang dagi MD hasim na so maring na saba sangbay na mahang da bani hai duna habire. Sagol tong badagi suman na so maring gi sangbay na mahang di hai na walay bani warunu adumag hai duna habire.